0: aiki a Afirka ta bayyana cewa an ga karuwar barazanar rashin tsaro a Najeriya ne saboda ayyukan kungiyoyin ƴan ta'adda na ƙasa da ƙasa da suke ƙara shigowa ƙasar suna aikata ta'asa. Daraktan kula da harkokin tsare-tsare da kayan aiki na rundunar Brigadier General Paul Filsek da ya bayyana hakan. Ya ce sun gano alaka da masu aikata laifuffuka da ke safarar miyagun ƙwayoyi da masu fatauci bani Adama a wannan yanki. Dr. Kabir Adamu, masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja, ya bayyana man fahimtarsa.
1: Wannan hasashe wadda ita ƙasar Amerika ta yi shi ne akan laifuka waɗanda ke nasaba da ƙungiyoyi waɗanda suke laifuka na ƙasa da ƙasa. Jawabi ne mai muhimmanci wadda kuma yake kira su ita kanta ƙasar Amerika da sauran ƙasashe su ɗau mataki don a samu a magance matsalar.
0: Dangantakar wannan matsala da barazana ta ƙaruwar fatauci miyagun ƙwayoyi da safarar bani Adama ya zo daidai ne a lokacin da hukumar yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta lalata wata masana'antar sarrafa miyagun ƙwayoyi da aka gano, wacce ta haɗin gwiwa ne da wasu 'yan ƙasar Mexico da 'yan Najeriya a jihar Ogun, sannan an gano wata a jihar Oyo. Malam Faisal Suleiman ƙwararre ne a fannin miyagun ƙwayoyi a Najeriya.
2: Gaskiya ne, saboda kagar shi miyagun ƙwayoyi yana taimakon mutanen nan aikata abin da ba ma shi ne daidai ba. To kaga da miyagun ƙwayoyin nan suke duk wani suke aikata lalaci da muke gani. Na biyu, suna ba wa masu sarrafa miyagun ƙwayoyin nan tsaro cikin daji. Su masu sarrafa miyagun ƙwayoyin kuma su suna ba su kuɗi da kuma makamai.
0: Shin bayanai da ma hasashen da daraktar ne yayi zahiri ne ko ko dai akwai lauje cikin naɗi? Har ila yau ga Dr. Kabir Adamu, masani a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja.
1: Akwai buƙatar in muna nazarin irin wayannan abubuwan mu yi la'akari da siyasar manya-manyan ƙasashen duniya. Ita ƙasar Amerika wani lokaci in ta yi irin wannan maganan tana da manufa daban. Akwai ƙasar Sin ta riga ta yi katutu a ƙasashen Afirka, kuma da ita kanta ƙasar Amerika ɗin da ƙasar Sin ɗin da ma sauran ƙasashe manya-manya na duniya, yawancin ababen da suke ƙoƙarin yi shine don su yi amfani da kafafe na diplomasiya su tawaki amfanu da dangane da tattalin arziki har dai irin wayannan ma'adanan.
0: Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
3: An buɗe wani sabon babi a fagen siyasar jamhuriyar Benin bayan da sabuwar majalisar dattawan ƙasar ta fara zaman ta gadan-gadan a wannan shekara, wadda ta ƙunshi wasu 'yan majalisu har ma da gaggan 'yan siyasa da tsaffin shugabanni da suka jagoranci ƙasar daga jam'iyyu mabambanta. Abdullahi Mamman Amadu ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
4: A birnin Porto Novo da ke zama cibiyar siyasar jamhuriyar Benin ne majalisar dattawan ƙasar da wani sashi na kundin tsarin mulkin Benin ya tanada ta fara zamanta na farko. Kunshe take da wasu tsaffin 'yan siyasar ƙasar, kama daga tsohon shugaban ƙasa Nispo Soglo da Thomas Yayibo ne da ma Patrice Talon. Ana yi wa majalisar kallon wata kafa ta samar da maslaha tsakanin 'yan Benin da kwanciyar hankali a tsakaninsu. Kana kuma wannan nema dalilin da yasa 'yan ƙasar suka kwashe kunne tare da yi wa majalisar kyakkyawan fata ganin irin fitattu da ma masu faɗa a ji da ma dattawan da ta ƙunsa. Egen Alaspo wani mai sharhi ne cewa ya yi.
5: Nous voyons cette institution comme un guide vers la paix. Tout ceci
4: yace muna yi wa wannan majalisar dattawan kallon wata manuniya ko jagora zuwa ga zaman lafiya. Duk abubuwan da muka lura da su a baya an gudanar saboda kawai cimma wasu manufofi ko burruka na siyasa. A yanzu za mu iya bugun gaba da cewa watakila an kama hanyar warware ɗimi da saisaita fagen siyasa a cikin kwanciyar hankali da mutunta juna a cikin yanayin da ba zai taɓa hana wani da bai da ra'ayi guda da wani tofa albarkacin bakinsa ba a cikin mutunci. Wata muhawarar da jama'a ke tofa albarkacin bakinsa a kai a yanzu ita ce na kuɗaɗen da za a kashe a ayyukan tafiyar da majalisar. Da gwamnatin ma dai tun daga farko ta ware sefa fiye da miliyan 100 wajen bukukuwan kaddamar da ita majalisar kawai. Lamarin da wasu 'yan ƙasar da ma 'yan siyasar Benin masu adawa da gwamnati ke yi batun kallon almubazzaranci ne kawai. Sai dai kuma Joel Atayi Dogbe na da ra'ayin cewa yace wani nauyi ne kawai a baitulmalin ƙasa, duk da rage yawan 'yan majalisar dattiban ba yadda za a yi ta kasa zama

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za a ji halin da ake ciki a jihar Zamfara Najeriya. Bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 50 tare da kashe dakarun gwamnati. Har yanzu a Najeriya, bayan da hukumar zaben kasar INEC ta wallafa sunayen karshe na 'yan takara a zabukan shekarar 2027, masu rajin kare demokradiyya sun yi alwadai da salon sauya sunayen 'yan takarar. Can a gabashin Afirka kuwa har yanzu tana ƙasa tana dabo a gabashin, inda gwamnatin Kigali ta ƙaryata yarjejeniyar Kinshasa da 'yan tawayen FDLR. Muna tafiye da labarin wasanni da shirin muhalli, amma duka sai Muhammad Tijani Hassan ya fara da labarin duniya.
0: DW labarin duniya.
2: 'Yan bindiga a Najeriya sun saki alkalin babbar kotun jihar Kebbi wanda aka sace a makon da ya gabata. Girgizar kasa mai karfin maki 5.6 ta afku a gabashin Masar. Isra'ila ta bayyana damuwarta kan shirin Trump na kwancewa Hamas damara a zirin Gaza. 'Yan sanda a Najeriya sun sanar da cewa an sako wani alkalin babban kotun jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar a Litinin din nan, wanda wasu mahara suka sace a gidansa mako guda da ya gabata. A cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Kebbi ta fitar a dazu-dazun nan, ta ce an sako alkalin mai shari'a Faruk Hassan Bunza, kuma iyalansa da ma'aikatar shari'a ta jihar sun tabbatar da labarin. 'Yan sandan sun ce waɗanda suka yi garkuwa da alkalin sun buƙaci a biya su kuɗin fansa, sai dai sun jaddada matsayin hukumomin tsaro na ƙin amincewa da hakan, amma ba tare da sun yi ƙarin bayani kan yadda aka sako alkalin ba. Har ila yau 'yan sandan sun ce bayan sakin alkalin a yanzu haka sun ƙara matsakaimi domin zakulo waɗanda suka shirya wannan aika-aika tare da gurfanar da su a gaban hukumomin shari'a. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 ta afku a gabashin Masar da sanyin safiyar wannan Litinin, sai dai rahotannin farko da hukumomin ƙasar suka fitar sun yi nuni da cewa ba a samu asarar rayuka ba. Wannan lamari ya afku ne da misalin ƙarfe 3 na safe agogon Masar a tazarar kilomita kusan 40 daga arewacin birnin Suez. Sannan wasu rahotanni sun yi nuni da cewa an samu girgizar ƙasar a birnin Alexandria da ke gabar tekun Bahar Maliya da kuma wasu yankuna da ke kusa da iyakar ƙasar da zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Masar da ƙungiyar agaji ta Red Crescent sun ce babu waɗanda ko kuma babu wanda ya rasa ransa sakamakon lamarin, sannan sun shawarci jama'a da su nisanci tsaffin gine-gine da kuma waɗanda suka lalace. Ministan lafiya na ƙasar Masar Khaled Abdel Gaffar ya ba da umarni ga jami'an agajin gaggawa da su kasance cikin cikakken shirin kota-kwana a duk faɗin ƙasar domin tunkarar duk wata barazana da za ta iya tasowa a nan gaba. Isra'ila ta sanarwa Amurka da damuwarta game da shirin da shugaban Amurkar Donald Trump ya gabatar na kwancewa ƙungiyar Hamas damara, yayin da Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankin Falasɗinu. Mai magana da yawun Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu Doron Spielman ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa Tel Aviv ta isarwa jami'an Washington da damuwa kan tsarin da aka gabatar, yana mai cewa sam-sam bai yi daidai da muradin Isra'ila ba. Spielman ya ƙara da cewa hukumar leƙen asirin Isra'ila ta gano cewa Hamas ta sake ƙarfafa makamanta tare da ɗaukar sabbin mayaƙa tun bayan tsagaita wutar da Trump ya jagoranta a watan Oktoban bara. Har ila yau mai magana da yawun Netanyahu ya ce wannan shiri na Hamas ya yi hannun riga da sharuɗan majalisar zaman lafiya a Gaza da Trump ya kafa, waɗanda suka tanadi cewa babu wata ƙungiya da za ta mallaki mayakamai a yankin Falasɗinu ko kuma za ta zama barazana ga makwabtan Gaza. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Farashin ɗanyen mai ya faɗi sosai a kasuwannin duniya a Litinin ɗin nan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da dakatar da kaiwa Iran hare-hare tare da komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin ɓangarorin biyu, duk da musantawa da Tehran ta yi. Da misalin ƙarfe 10:15 agogon Jamus, farashin gangan ɗanyen mai nau'in Brent ya faɗi da kashi 4.59 da ake sayar da wato kowace ganga akan dalar Amurka 83.89 yayin da sumfurin WTI ya fadi da wato kashi 5.57 inda ake sayar da kowace ganga kan dala 79.95. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ruwaito cewa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya kira Donald Trump ta wayar tarho inda ya buƙace shi ya fifita hanyar diplomasiya domin warware takandamar Washington da Tehran. A daidai wannan lokaci Iran ta sanar da cewa tana dabdacin mai yarjejeniya da Oman domin dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz mai matukar muhimmanci ga hada-hadar mai a fadin duniya. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira da a samar da matsaya ta bai daya a tsakanin membobin kungiyar domin karfafa tsaron iyakokin kasashen EU bayan takaddamar diplomasiyar da ta biyo bayan sabon rikicin kwararar bakin haure a yankin Sahel na Spain daga Morocco. A cikin wata wasika da ta aike wa Prime Minister Spain Pedro Sanchez, von der Leyen ta ce abin da ya faru a Soita ya nuna a fili cewa akwai buƙatar ƙara matsakaimi wajen kare wuraren da suka fi fuskantar barazanar kwararar bakin haure ba bisa ka'ida ba. Von der Leyen ta kuma jaddada cewa kare dukkan iyakokin tarayyar Turai nauyi ne da ya rataya a wuyan dukkan ƙasashen kungiyar ba wai a kan ƙasa guda ɗaya kaɗai ba, sannan kuma akwai buƙatar ƙara sa ido a kan iyakoki da kuma amfani da shingaye masu tsauri a wuraren da hakan ya zama dole. Ƙarshen labaran kenan, zagayen farko a halin yanzu.
1: To an gashi da Muhammad Tijani Hassan ɗauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a ji ma'aikatan kamfanonin ƙera motoci a Jamus na cikin tsaka mai wuya bayan da kamfanin BMW ta bi sahun na Volkswagen wajen zaftare yawan ma'aikata. Za a ji matsayar ƙungiyoyin farar hula a Najeriya kan sauya sunayen 'yan takara da wasu jam'iyyun siyasa gabanin zaben shekarar 2027. Amma yanzu za mu fara ne da batun tsaro, inda hukumomi a jihar Zamfaran Najeriya suka tabbatar da yadda wasu 'yan bindiga suka halaka sojoji tare da yin garkuwa da fiye da mutum 50 a yankin kasuwar daji da ke karamar hukumar ƙauren Namoda a jihar, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
3: Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne ranar Lahadin nan, lokacin da maharan suka kai hari a yankin inda suka yi artabu da jami'an tsaron da suke bakin aiki har suka ci ƙarfin jami'an tsaron, kamar yadda Manar Haidar Ƙaura, shugaban karamar hukumar ta ƙauren Namoda, ya shaida ma DW.
4: Sun shiga kasuwar daji inda suka fara tsayawa wani wuri inda sojoji suke zama, su a nan ne suka shiga wannan mazaunin nasu, suka kona mota kuma suka kashe sojoji guda biyu, sai suka kona ɗakuna. Bayan wannan sun shiga gari sun yi garkuwa da mutane, amma kama yanzu ba iya sanin adadin mutanen da suka ɗauka ba, amma dai ƙananan ana bincike.
3: To honorable, wasu mazauna garin waɗanda muka tattauna da su waɗanda abin ya shafa kai tsaye sun ce alƙalamin da suka tattara an sace mutane sun fi 50. Ka samu wannan bayanin?
4: Eh, haka ne.
3: Mazauna wannan gari na kasuwar daji sun ce jami'an tsaron da aka kai musu suna iya bakin ƙoƙarin su na kare al'umma. A cewar mazaunin yankin, wannan karan ma dai an samu akasi ne har 'yan bindiga suka fi ƙarfin su.
5: Sun samu galabar ma'aikata an samun nasara shigo su cikin garin kasuwar daji sun kai cikaran su babu baka ma'aikata. Gwargwaron hali dai ma'aikatan mu alhamdulillahi Allah ya haɗa mu da ma'aikata suna iya yin su wurin ƙoƙari, na ganin ya za su kare rayukan mu da yin mu kuma wallahi alhamdulillahi. Amma dai samun galabar su ne yasa kawai an ka samu damar shigowa cikin kasuwar daji an ka yadda an ka gada mu.
3: Kamar mutane nawa ne yanzu alƙalma suka nuna da aka garkuwa da su?
5: To abinda dai alƙalma da kanuna mutum 53 a suna hannu.
3: A jihar Katsina kuwa maharan ne suka kutsa garin Shuwaki da ke karamar hukumar Bakori, inda nan kuma suka kwashi mata 32 da goyon ƙananan yara, sai dai sun saki mace ɗaya saboda yanayin jikinta. Alhaji Aminu Magaji ɗan garin ne kuma shi ne tsohon shugaban ƙaramar hukumar Tabakori ga abin da yake cewa.
6: Eh, mutum 32 ne suka tai da su, mutum mace ɗaya ce ta kubuto, ita ma duba da rashin lafiya ta kasa tafiya bayan sun nisa da su suka sake ta a can wani gari da ake ce ma Doma. A can suka sake ta, daga 'yan Doma muka samu labarin cewa a yanzu haka tana hannun su sauran kuma sun sa masa igiya sun ce da su daji. Shekaran jiya makautan mu unguwar Dogo nan suka shiga suka yi operation, suka samu wani suka sassara, suka kwashe shanu suka tai da su. Daren na biyu kuma shine suka shigo shwaki. Don haka ina tabbatar maka a jiya duk macen da ka sani a garin unguwar Dogo ba ko daya, wasu sun yi bakori, wasu sun yi huntuwa, wasu sun tai wasu kauyukan. To daren muna ta wannan jiya yake kuma gashi sun hado shwaki. To ina tabbatar da cewa a halin yanzu da ake ciki a yanzu, to ita shwaki hankalin kowa a tashe yake, wasu ma sun fara kwasa kayan suna fitowa daga areas a yanzu maganar da nake.
3: Yan bindigar da sun yi garkuwa da waɗannan bayan Allah lokacin da ake tsakiyar damuna a arewacin Najeriya, inda za su ci gaba da cin dukan ruwa tare da ƙananan yaran da suke goye da su. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a Najeriya, inda wata takaddama ta kunno kai tsakanin mafi yawan jam'iyyun siyasan kasar, bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta fitar da sunayen 'yan takara wanda za su fafata a zaben da za a yi a shekarar 2027. 'Ya'yan jam'iyyun na korafi an sauya sunayen waɗanda suka ci zabe a jerin sunayen da hukumar zaben ta fitar. Shin mecece illar gazabin tsari na demokradiyya cikin jam'iyyun? Wakilinmu dake Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aika mana da wannan rahoton.
7: Sunayen 'yan takarar neman shugabancin Najeriya guda 19 ne hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta fitar, waɗanda za su fafata da juna a zaben da za a yi a baɗi. Sannan akwai na 'yan majalisun dokoki da ta fitar, inda aka samu korafe-korafe. Suna zargin cewa an yi sauye-sauye da suka sha bamban da waɗanda suka lashe zaben fidda gwani da aka yi, kama daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa wasu jam'iyyun adawa. Duka dai kanwar jace domin an sauya sunayen 'yan takarar ainihi na yiwa waɗanda jama'a suka zaba karfa-karfa. Honorable Lawal Aliyu Kayarwa ɗan takarar neman majalisar tarayya ne a ƙarƙashin jam'iyyar ADC ta 'yan adawa, wanda ke cikin waɗanda yake ganin an yi masa yankan baya.
8: Lallai wannan abin ban takaici ne, abin ban haushi ne. An yi announcing ɗina ni na ci zaɓe tun daga local government har aka je state. Amma daga baya da INEC za ta fito da sunaye da particulars, ta fito da wani ɗan takara daban wanda yake ba shi mutanen Zaria suka zaɓa ba. An yi ma demokuraɗiyya hawan ƙawara, kuma insha Allahu mu ba za mu bari a cuci mutanen Zaria ba, tunda ga abin da suka zaɓa za mu tabbatar da insha Allahu mun ƙwato musu haƙƙinsu bi'iznillahi.
7: Ko da yake hurumi ne na jam'iyyun siyasu su zaɓi waɗanda za su tsaya musu takara, amma dokar zaɓe ta Najeriya ta sanya ƙa'ida na gudanar da zaɓen fidda gwani domin zaɓo 'yan takarar, abin da ya kamata a ce shi aka bi. Shin me ya faru ne jam'iyyun siyasun suka canza daga zaɓe zuwa naɗi, wanda ya saɓawa tsari na demokuraɗiyya? Malam Faisal Kabiru na ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC.
9: To dama dai ka san ita siyasa ba ka raba ta da ƙorafe-ƙorafe, kuma musamman ga wajen mutanen da suka nuna sha'awa domin su tsaya takarkaru. Sai dai dukkanin mutanen da suke da hujja suke ganin cewa su ya kamata a ce sunansu ya fito a hukumar zaɓe, idan har sun fito da hujjoji bayyananu wanda suke nuna cewa a bayyane su ne suke da nasara a zaɓen da aka yi na cikin gida, to muna mai tabbatar maka da cewa jam'iyya ba ta duba inda ake da kurakurai, jam'iyya ba ta tabbatar da cewa ta gyara.
7: Sauye-sauyen sunayen 'yan takara na neman samun wurin zama a cikin jam'iyyun siyasan Najeriya tun daga shekarar 1999 da aka sake kafa demokuraɗiyya, inda cin zaben fidda gwani ba tabbaci bane na tsayawa takara a ƙarƙashin jam'iyyun ƙasar. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa ne dake Abuja.
10: Ba komai bane ilafaci son ra'ayi na shugaban jam'iyya da shugabanni. Demokradiyyanmu ya koma cewa duk kowane dan takara bayi da yanci ya fito kai tsaye kamar yadda demokratiya ya ayana. Da ce wayannan koke-koken ba su taso ba, duniya ba za su gane cewa ba demokradiyya ake a Najeriya ba, son ra'ayi ne na mutane.
7: Duk da kwashe shekaru 27 da sake kafa mulkin demokradiyya a Najeriya, har yanzu al'amura ba su daidaita ba akan bin sharuɗa da ka'idojin demokradiyya, duk da sauye-sauyen da aka yi wa dokar zaben da ke shan gyara tamkar takalmin da ya fada a hannun gyartai. Wannan dai ya sanya hasashen cewa shin zaɓe ne ake yi koko naɗi a Najeriya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: Shoka da ya kusha afa kuna shan rahotannin ne daga sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku akan su, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. To kafin mu ci gaba ka wannan.

0: Ita ce har yanzu yana zama muhimmin jigo makamashi musamman ga talakawa. A nahiyar Afirka kudu da hamada Sahara, kusan kashi 70 cikin 100 na al'umma gidaje suna amfani ne da itace wajen girki. Yunkurin da aka shayi a baya na rage amfani da itace wajen makamashi domin rage sarar dazuka da illar kwararowar hamada basu cimma nasarar da ake bukata ba, musamman a Afirka. A Najeriya, domin taimaka al'umma samun ingantaccen makamashin girki da rage dogaro kan itace ga mata a yankunan karkara, kungiyar Green Plains Africa ta kudura aniyar samar da murhun girki mai inganci mara gurɓata muhalli ga mata miliyan 80 a yankunan karkara, waɗanda za a raba musu kyauta don sauƙaƙa musu wahalhalu wajen girki. Wannan tsari, wanda Tuni ya kaddamar da shi a jihar Lagos a Najeriya, na da nufin rage amfani da itace wajen girki da kimanin kashi 90 cikin 100, kamar da jami'in shirin Malam Yahaya Ahmed ya nunar.
1: To kaga mun kaddamar da wani shirin da can baya, amma kaga kullun ci gaba ake yi. Mun ga kuma wannan farkon tsarin da muka tsaya kai muka kaddamar da wannan har ila yau ba samu ci gaba sosai, shi yasa muka sake inganta rasho din kuma ya fi na daɗin, wanda kuma dole sai an kaddamar ta. Amma ka san inganta shi da fasahar da abin nan zai sa abin ya yi tsada, kuma mutane ba za su iya biya ban an ce su siya ne. Shi yasa har ila yau za a ci gaba da sare dazukan nan, kwararar hamada za a ci gaba da haka. Shi yasa aka ce to yanzu yadda za a yi, duk za a yi na faɗin ƙasa gaba ɗaya, amma kuma za a bar kyauta. Saboda abin da yasa kuma za a bar kyauta ɗin, akwai hanyoyi ne da in aka bi za a samu kuɗaɗen shiga waɗanda za su biyan kuɗin stop ɗin. Alal misali kamar wannan carbon credit, kaga murhun da kansa kowane shekara akwai carbon credit zai iya janyowa. Sai bayan shekara biyu, shekara uku, an biya kuɗin murhun ma gaba ɗaya komin tsadarsa. Shi yasa aka ɗauko mai inganci, wanda kaga dai yadda yake ba wani murhu da ke kamar haka da ƙarfinsa da komai, wanda kuma zai aƙalla shekara 15.
0: Wannan dai shine karin farko a duniya da aka kaddamar da irin wannan gagarumin yunkuri na samar da murhun makamashi mai sauki da za a raba kyauta ga jama'a. Kuma cewar Malam Yahaya Ahmed, waɗanda za su fi cin gajiyar wannan shiri su ne talakawa da iyalai masu ƙaramin ƙarfi.
1: Tun daga ƙasa za mu fara, mafi talakawa wanda ba za su siya ba da farko kenan, waɗanda kuma kullum dare da rana da icce suke amfani, musamman yanzu wasu ma sun bar iccen suna amfani da leda ne ko mai, to irinsu za a nema tukuna. Daga nan za a hau sama ana hawa, amma tun daga ƙasa za a fara talakawa sosai, waɗanda ba yadda za su yi sai dai sun girki da icce ɗin nan, su za a baiwa waɗannan.
0: Bayan nazari mai zurfi, kungiyar faɗakarwa kan sabbin makamashi mara gurɓata yanayi, wato Developmental Association for Renewable Energy, ta fahimci cewa ba za a samu cigaban walwala da jin daɗin rayuwa da kuma bunƙasar tattalin arziki ba, matuƙar ba inganta hanyar samar da makamashi mai sauƙi kuma mai ɗorewa ba. A daura da wannan shiri za a gudanar da shan itatuwa domin kandakarkin hamada da inganta muhalli. Kuma shirin zai fara ne a jihohi 10 na tarayyar Najeriya, inda daga bisani za a faɗaɗa zuwa sauran jihohi a faɗin ƙasar.
1: Da farko, jihohin da suka fi huskantar matsalar kwararowar hamada, da kuma waɗanda suka fi huskantar sare dazuka nan kudu, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, jihohin da suka fara ba mu alkawarin ko kuma za su ba da filin gonaki inda za a dasa itatuwan nan. Kasan itatuwa kusan da bisho da za mu dasa sun kai adadin biliyan 4, kaga ana bukatar fili inda za a bin, to dole sai an samu ko daga communities ne haka ko kuma local government, kuma state government, ko kuma tarayya ma gaba ɗaya, inda duk za mu samu fili ana ta fafutuka dai. To waɗannan za mu fara da su. Yanzu an ce za mu iya farawa da state 10, 5 a arewa, 5 a kudu, ya danganta ne, amma ba mu kayyade su ba tukuna.
0: Shugaban kungiyar faɗakarwa kan makamashi mara gurɓata yanayi ta Najeriya, DEA, wadda ke da cibiyarta a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, ya ce lokaci ya yi da ba za a jira sai gwamnati ta yi wa al'umma komai ba. Al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar da za su taka don ci gaban ƙasa.
1: Gwamnati aikinta na da yawa, tana da matsaloli kuma da yawa da za ta tunkara. Wasu kaga cewa wannan ba shi ne abin da yake gabansu yanzu ba, wanda ake ce prioritize ko. In kuma aka ce za a yi ta jira ne har lokacin da suka zo tukuna su ce za su waiwai abin an yi barna da yawa, kisa kawai zamu fara ne in an fara din ana ci gaba da kansu gwamnati za ku ci abin nan da muhimmanci za su biyo amma mun ce zamu jira ne sai mun samu goyen bayan su tukuna wallahi ba za a taba ko komai ba
0: Dr. Maimuna Muhammad jakada ta musamman ta Greenpeace Africa da ya saukaci kan wannan yunkuri
2: wannan taron abin da nake ganin suke fada akan sa abu ne mai kyau tunda abu ne wanda zai kawo ci gaba ga kasa musamman gare mu mu mata tunda mu ne masu yin girki kuma mu ne masu yin wahala da yin girki da itace so kenan wanga babban ci gaba ne a wurin mu
0: Shirin samar da murhun girki miliyan 80 kyauta ga marasa karfi a Najeriya zai ci kudi masu yawa a cewar jami'in shirin Yahaya Ahmed
1: akalla za a kashi kaman biliyan 5 zuwa 10 ma akan wannan kafin ma a ce za a ci gaba da wannan kan murhun kenan ba zo kan da shi da san itatuwa biliyan guda 4 din nan ba ka san da farko sai an samu iri an yi me ake cewa nursery ko an yi nursery din sun tsiro an ga an sami kwararru masana noma sun nuna mana ingancin wannan itacen da itacen duk za a biya su sannan a rene su tashi sannan a je a dasa kan duk za ka shi kuɗi nan ba bamu duyi wannan ba tukuna
0: baya ga taimakawa wajen tsaftace muhalli daga gurbataccen hayaki wannan wata dama ce da Najeriya za ta ci moriyarta wajen samun kuɗin shiga da bunƙasa tattalin arziki kamar yadda Yahaya Ahmed ya nunar
1: akwai tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira carbon credit wanda nan musamman a Najeriya ma an rufe ido ne akan da ba kula ma da ita ba wanda kuma inda za a tashi a bude ido za a waye gari carbon credit na Najeriya kawai za ta iya samu ya ninka budget din mu na kasa baki daya so 30 a shekara daya kaga China da India wancan tsarin da aka yi su suka fi kowa a duniya samun abin nan China tayi ina jin ta sami ribar dala biliyan 27 akan ababen da ma za mu iya yi amma ba mu komai ba koko ba mu samu ba amma kuma ita China ta samu wannan kudin dala biliyan 27 mu ko muka je wurin ta muna neman rancen dala biliyan 3 mun da mu ne ko muka yi ma wallahi za mu samu dala biliyan 50 ma saboda kayoyin da aka shimfida wa China saboda tana gurbata yanayi da yawa yafi namu mun ba mu gurbata yanayi inda ma za a ce muna gurbata yanayin kawai wajen hakan mai a hayakin mai da ake konawa to wannan ma kamfanoni ya kamata su biya ba Najeriya dan ba
0: to menene abin yi idan ana so a cimma wannan kuduri
1: abin da ya kamata a yi sosai shine gwamnati ta tashi ta dau abin nan da muhimmanci ba wai wasa ne kawai ba in ta dau da muhimmanci za mu samu fa'ida sosai ba karamin fa'ida ba to amma sai an tashi bayan aiki an tsaya sosai an yi aikin ba wai kawai an ce muna kaza sai mun shaɗin gina taka kuɗi da ba mutum ba haka ba zai yiwu ba
0: malam Yahaya Ahmed shugaban kungiyar fadakarwa kan sabbin dabarun makamashi mara gurbata yanayi dake Kaduna a Najeriya masu sauraro anan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu kafin nan a madadin wakilin mu a Lagos Mansur Bala Bello wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tankwabala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
1: Madalla muna kuma tare da Zainab Lamini batai nisa ba ta tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku kuma za ta karanto mana su. Malama Zainab barka da warhaka.
2: Barka dai da aiki.
1: Yawa to daga ina kike ganin za mu fara ko in ci wannan rahoto yake kaga yafi daukar hankali?
2: Ai wannan rahoto na jihar Zamfara kin ga da yake abu ne sha'ani na tsaro kuma abu ne ba
1: yakin
2: ji ba haka. Kin ga kimanin mutane 50 ai da yawa
1: da yawa da yawa
2: abin ta da hankali ne to akwai Dauda da mayaki maradi yace yadda ƴan ta'adda suka sace sama da mutane 50 tare da kashe sojoji a

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW. A jerin rahotannin na wannan yammaci za ku ji yadda kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci ganin an ƙarfafa matakan tsaron ƙasashe da arewacin Afirka ta hanyar haɗaka tsakanin ƙasashen kungiyar. A Najeriya kuwa za a ji yadda wasu shugabannin addinin Kirista suka ja zare da fadar shugaban ƙasa kan sake tsayawa takara saboda matsalolin tsaro da tsadar rayuwa. Za a ji martanin bangaren gwamnati a cikin jigon shirin. Muna ma tafi da rahoto kan yadda Turai ke fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazarar sakamakon matsanancin zafi da aka taɓa fuskanta a tarihi da kuma ƙarancin ruwan sama. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta muni tare da Muhammad Tijjani Hassan. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Trump ya yi gargaɗin cewa takunkumin toshe tashoshin shiragen ruwan Iran na nan daram har sai ta miƙa wuya. Gagarumar gobarar daji ta tashi a kudu maso yammacin Netherlands. Mayakan Al-Shabab sun yi ikirarin kwace iko da wani yanki mai matukar mahimmanci a Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba za a ɗage takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran ba har sai an cimma yarjejeniya da ita ko kuma ta miƙa wuya. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social a Litinin ɗin nan, Trump ya sake nanata cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran duk da cewa fadar mulki ta Tehran ta musanta hakan. Trump ya kuma ce mahukuntan Iran suke neman Amurka da a yi ganawa domin samun maslaha, amma kuma a gefe guda suna fitarwa a kafafen yaɗa labarai suna cewa babu wata tattaunawa da ke gudana. Har ila yau Trump ya yi ikirarin cewa rundunar sojin Amurka na da cikakken iko da mashigin Hormuz, kuma babu wani kaya da zai fito ko kuma ya shiga da Iran har sai an cimma yarjejeniya da ita. Hararen Ukraine sun yi sanadiyar mutuwar mutane 11 a wasu wuraren shakatawa na masu yawon bude ido a yankin Crimea wanda Russia ta kwace a 2014 da kuma yankin Krasnodar da ke kudancin Russia. Hukumomin yankin na Krasnodar sun zargi dakarun Ukraine da kai hari da gangan kan fararen hula, sannan sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yara guda 3 yayin da waɗansu mutane kusan 40 suka jikata. A gefe guda kuma hukumomin Ukraine sun ce wani hari da Russia ta kai a wani gidan mai da ke yankin Kriviri a tsakiyar ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane 3 ciki har da wani yaro mai shekaru 8. Haka zalika wani harin Russia a wata tashar hawa mota a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine shi ma ya yi sanadin jikkatar mutane 13 kamar yadda hukumomin yankin suka sanar. Mummunar gobarar daji ta tashi a Litinin ɗin nan a wani gandun daji da ke kudu maso gabashin Netherlands, inda ta ƙone filaye masu faɗin hektar 21 yayin da jami'an kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar. Gobarar ta tashi ne a tsakiyar wannan rana a kusa da ƙauyen Ostrom da ke lardin Limburg, kuma hukumomi sun yi gargaɗin cewa tana iya bazuwa cikin sauri a yankin. An dai tura jami'an kwana-kwana zuwa yankin tare da jiragen kashe gobara masu saukar angulu guda 3, sannan kuma an kwashe mutanen da ke wani sansanin masu yawon bude ido da ke kusa da wurin yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da ke bi ta yankin har zuwa ƙarfe 11 na daren yau. Ƙasashen Turai dai na ci gaba da fama da matsanancin fari wanda ya haddasa bushewar koguna da tafkuna tare kuma da haddasa gobarar daji baya ga tsananin zafi da babu ɗayansa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin Sipaniya ta sake jaddada cewa ita ke da iko da yankin Soita, inda dubban bakin haure suka tsallaka ba bisa ka'ida ba daga Morocco a makon jiya, lamarin da ya haifar da takaddamar diplomasiya tsakaninta da wasu ƙasashen Turai. Sai dai a lokacin da take tsayar wato sanar da wannan matsaya, Madrid ta kauce wa sukar hukumomin Morocco kan wannan kwararar bakin haure mafi muni, duk da cewa masana na ganin cewa Morocco na yin amfani da wannan lamari don yi wa Spaniyar matsin lamba. a wata hira da yayi da gidan talabijin ministan harkokin sifa wato harkokin wajen Spaniyar Jose Manuel Albares ya bayyana cewa kasancewar yankunan Ceuta da Melilla a matsayin wani bangare na kasar sa abu ne da duniya baki daya ta amince da shi a don haka ba wani abin jayayya a kansa yankunan Ceuta da Melilla dai waɗanda ke arewacin Afirka na ƙarƙashin ikon Spain ne tsawon ƙarni da dama da suka gabata sai dai tun bayan kwace su Morocco ke ikirarin cewa yankunan ta ne Mayakan Al-Shabab sun yi ikirarin kwace iko da garin Tiddan wani birni mai matukar muhimmanci dake tsakiyar Somalia bayan gwamza kazamin fada a tsakanin su da dakarun gwamnati mazauna yankunan dake makwabtaka da garin sun tabbatar da faruwar lamarin inda suka ce mayakan na Al-Shabab sun karbi iko da birnin ne da himmatin ranar Lahadi bayan kusan sa'o'i 24 ana artabu Sai dai gwamnatin Somalia bata fidda wata sanarwa ba dangane da batun. A cikin wata takaitacciyar sanarwa da suka fidda, mayakan na Al-Shabab sun ce wato sun karba ikon ne da muhimmin birnin tare kuma da kwace makamai da motoci da sauran kayan aikin soji. Garin Tiddan dake kusa da wata babbar hanya dake hada yankin Hiran da kuma yankunan Galgadu wato Galgadu da kuma Shabele wato masana na ganin cewa mallakar wannan gari za ta saukakawa Al-Shabab zirga-zirga a yankin tare da baiwa kungiyar damar karbar haraji daga motocin yan kasuwa da kuma na jama'a to karshen labaran kenan a halin yanzu
1: Muhammad Jana Hassan kenan dauke da labarin
0: DW harkokin yau
1: A harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda jihar Maradi dake Jamhuriyar Niger ta karbi bikin sallar da shan ice karo na uku tun bayan da sojoji na majalisar mulkin suka karbi mulki. Muna tafe da shirin labarin wasanni da shirin jika karo sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bari mu dauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya wanda shine jigon shirin. A yayin da ake ƙara nisa cikin hayaniyar siyasa alamu sun nuna raba gari kan batun addini cikin makomar ƙasar a baya dai an ja daga sakamakon tikitin musulmi biyu da ya dauki hankali a ciki da ma wajen jam'iyyar APC mai mulki kuma ko yanzu dai siyasar ce da kila ma rigingimin dake cikin ƙasar ke shirin hawa sahun gaba a zabukan tarayyar Najeriya dake tafe wakilinmu daga Abuja Ubala Musa na dauke da rahoto
3: ana jin daga halakanin jigajiga na shugabanni na kristocin tarayyar Najeriya da gwamnatin ƙasar bayan zargin wasu limaman ɗariƙar katolika cewa Najeriya tana mushashshara a ƙarƙashin na ikon Tinubu zargin da ya zo ƙasa da wata guda da fara yaƙin neman zaɓe dai daga dukkanin alamu ya harzuka gwamnatin ƙasar da ke da fatan ƙuri'ar miliyoyin ƙasar a ɓangaren addinan guda biyu fadar shugaban ƙasar dai ta ce dattawan na ɗariƙar katolika ba sa magana da ɗaukacin kristocin da ke a tarayyar Najeriya matsayin kuma da ɓatare na ɗaukacin kristocin da ke sashen arewacin ƙasar Sabuwar hayaniyar da ya zo ƙasa da wata guda da hukuncin Tinubu na kauda kai cikin matsalar lambar da ya datan addini a cikin tikitin jam'iyyar APC a takara ta shugaban ƙasa. Ana dai kallon daga murya ta jaɓen fadar ta Tinubu da alamun koma gidan jiya cikin buƙatar siyasar da ta kalli rabuwar zaben tarayyar Najeriya bisa turbar addini. Ibrahim Muhammad Gamawa dai na zama babban daraktan ƙungiyar Nur da ke da fatan tabbatar da ɗorewar shugaban ƙasar bisa mulki.
4: Ba ka'ida ba ne cewa dole duk abin da shugabannin suka ce shi za su Allah wannan ya tashi ya zama ra'ayin su shugabannin Katolika amma ko masu jefa ƙuri'a din su ko ba dole bane sai abinda wa'ancan suka ce ai ba an yi muslim ticket amma ba dukkan musulmin Najeriya bane ya zabe su ba saboda haka wanda ya gamsu ya bi su masu dariƙan Katolika to shikenan sai amma mun san ƴan kalilan ne mun san daga su sai almajiran su ai da farko sun yi suka sun yi adawa da muslim ticket amma daga ƙarshe fa ya ci zaben sa
3: Duk da cewa dai a baya shugaban kasar ya nasarar lashe zaben da mafi yawa na goyon baya na musulmi sabuwar gogo da ke kada a cikin kasar a halin yanzu dai daga dukkanin alamu na iya sayo da dama a cikin lissafin da ke gaba lissafin kuma da a ciyar Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin mutum na siyasa ke iya mu zai hazo cikin kasar a nan gaban
5: kiristawan ba za su haƙura yadda ba su haƙura 2023 ba za su nemi su haɗe kai su tafi su yi Peter Obi a kan yadda suka yi a 2023 wannan zai jawo Tinubu ya zama na shiga shi dan kudu amma kuma inda Kirista suka fi yawa a kudu zai iya samun matsalar zabe. Shi kuma Peter Obi da ake ganin kristawan shugabannin su za su juya tunanin mutanen su su je su jefa masa kuri'a kamar yadda aka yi a da, bai karbi yadda ake tunani ba yanzu a kasashen arewa, saboda ana ganin kuri'un nan ba za su je wurin sa na arewa ba.
3: Najeriya dai na kara matsala zuwa gaba a cikin ruwan siyasa ta addini da kabila hawa sahun gaba a maimakon yin rigimin tsari na alƙi da kila matsaro. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Akan wannan batun ne ma na tuntuɓi Reverend Joseph John Hayab, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen arewacin ƙasar, wanda ya fara da nisanta kansa da zargin da wasu malaman addinin Kirista ke yi wa shugaba Tinubu.
6: Maganan wannan wasu elders ne wanda ban wasan su ba suka ce kirista, kuma ba zan sa baki na kan maganar su ba. Maganan da muke faɗi da bishops na Catholic sun ziyarci fadar shugaban ƙasa amma bai wuce. Amma da sun ji ana yin wasa ita shi ba, bai san ana yin wawa domin an fa an dade ana yin wawa kamar ka haifi shi. Shi ne sai aka fita Onayiko Cardinal yana bayani yana ce ya gane su da monsu su ci zabe ne by all means, so da shi yasa ana ga musu abin da ke faru sun ce ba abin da ake fadi ba shi ne ba.
1: To ya kake ganin kalaman da suka yi na cewa shugaban ƙasa kada ya yi takara?
6: It is right ma su cewa shugaban ƙasa wai kada ya nemi zabe, kawai in ba su yarda da shi ba su gawa mutanen su su zabe wani, amma su ce mashi kada ya nemi zabe su wuce gona da yi. Har ga ya yi primaries ya samu ticket na party shi.
1: To yaya kake kallon kalaman Buhari wanda ya ce ba sa wakiltar Kiristoci sai 'yan Katolika?
6: Tambaya da muke wa Buhari, gwamnatin Tinubu shi ne Catholic ba Kirista ba ne? Mun gane kawai da wasu siyasa they want to divide us, so we refuse to be divided. Wannan ya nuna da cewa shugaban tana cikin wahala, yana da mashawarta da ba su jin mutane, shi yasa suna yaudaransa suna ga mashi komai daidai.
1: To kana
6: shugabannin Catholic musamman ka da wani iko. Ya yi magana ne a madadi duka 'yan Najeriya wanda sun san damuwar da ke kasa.
1: To kana ganin wannan kira yana nuna rashin jin daɗin jama'a gaba ɗaya ne, ko kuwa ya tsaya ne ga wani rukuni ko yanki na musamman?
6: Du dai wani da yake Najeriya in zai faɗa gaskiya, yunwa dai ana yi, talauci dai ana talauci, rashin zaman lafiya ko rashin tsaro dai ana wahala. To in wani ya yi kuka a madadin mu akwai zafi, kuma akwai zafi ba sai mu haɗa hannu mu ga wa duniya da cewa kai mun gode maka da kai kuka a madadin mu. Wallahi ma musulmin Najeriya ina ganin suna da goyon bayan wannan magana sosai, domin su ma abin ya dame su, bai yiwuwa shugabannin su bai kai lokacin su yi magana ba. Shi yasa kamata ne mu gode wa shugabannin Catholic domin sun kai kuka ga shugaban ƙasa, ga wa shugaban ƙasa wallahi mabiya suna shan wahala.
1: To ta yaya wannan suka za ta iya shafar damar siyasar Tinubu a zaɓe mai zuwa kake gani?
6: Maganar damar siyasa wani magana ne daban. Ai abin da muke in ba Najeriya za a yi siyasa, in ba Najeriya Tinubu zai neman zabe. Ana son Tinubu ya gyara Najeriya, ba maka shi ne yake neman zabe, amma muna son gyara Najeriya. Amma dai an ga gaskiya, domin haƙƙin shugabannin addini shi ne su gaya wa shugabannin siyasa gaskiya a gyara ƙasa ta yi kyau.
1: To waɗanne hanyoyi ne kaga ya kamata a bi wanda ba zai zama kamar ana rarraba kai tsakanin Kirista ko Musulmi ba, domin a ba a shawo kan wannan al'amarin gabaki ɗaya?
6: A shi ya sa mun fita muna nuna goyon baya ga wannan magana, domin kada wani ya yi amfani da shawarar gaskiya da aka ba wa shugaban ƙasa da raba hankula mutane. Muna kuma kiraye-kiraye ga sauran 'yan Najeriya wanda sun sani wahalar nan duka mummunan mura sha ba bambancin Kirista, in ka kare shugaba domin addinin ku ɗaya ko domin yaren ku ɗaya sai ƙasa ta lalace, to kai ma za ka sha wahala.
1: Wani irin martani kake ganin ya kamata 'yan Najeriya su sa ran ji daga bangaren shi shugaba Tinubu a tunaninka?
6: Gaskiyar da yake ciki shi ne shi shugaba Tinubu da wanda suke aiki tare da shi kamata su nema lafazi mai kwantar da hankali, lafazi mai nuna sun sani ya kamata. So ka yi aikin da ka riga ka nema dama ka yi ka yi.
1: Tattaunawar mu kenan da Reverend Joseph John Hayab, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen arewacin ƙasar, kuma ƙarshen jigon kenan. Har yanzun dai ko kuma in ce daga Najeriya za mu koma makociyar ta Niger inda bayan talabiri a shekarar 2024 da kuma Zindar a 2025 jihar Maradi ta karbi bikin sallar da shan ice karo na uku na kowace ranar uku ga watan Agusta tun bayan da sojoji na majalisar mulkin soji suka karbi mulkin kowane irin ci gaba ko aka san haka aka samu wakilin mu Salisu Kaka ya halarci bikin ga kuma rahoto da ya aika mana daga birnin Maradi
7: Bikin da aka yi shi karkashin jagorancin shugaban kasa Abdurrahman Tchani an gudanar da shi ne a garin Kurungusau dake cikin gundumar gidan Rumji kimanin 15,600 a cikin jawabin shi da harshen Hausa gaban dimbin mahalarta daga ko ina cikin kasa da ma kasashen IOS shugaban ya tabo muhimman batutuwa da suka shahi zaman lahiya tsaro da kuma ci gaban kasa
8: kinan mu ci gaba da sallah da roƙon Allah da addu'a ƙasar mu kwanciyar hankali ta dore arzikin ɗan ƙasar mu ya umfani ɗan ƙasar mu cikin kwanciyar hankali ba cikin tashin hankali abincin bakin mu kai ya baye mu da rai da Allah kuma ba zai baye mu ba likitocin mu da makarantun mu dan iyan mu su samu su ma wanda kowa ke tsaya gida yayi karatu sai ya kai ajin da yake so mu ma ɗan ƙasar mu su tsaya su yi karatu sai su kai ajin da suke
7: didai da irin kokarin da hukumomi suke yi har yanzu dai ana iya cewa da sauran kalubale a fannoni da dama sai dai da yawa daga cikin ƴan ƙasar na da ƙwarin gwiwar cewa komi zai sauya nan gaba kadan mai martaba sultan din da magaram Abubakar Sanda ya ce ko yanzu alhamdulillah ƙasa na samun ci gaba
9: yau aka diba kasar mu a wannan zaman da aka yi na shekarar nan uku an ga canji kwarin gaske canji nan da aka gani shine mutane suna cikin shagulan su suna cikin sake jiki ba kamar irin na dabarun da yake kowa dardare ke da shi wanda suke samu mutarnaki yau Allah ya raba mu da su muna fatan Allah ba kasar mu zaman lafiya ya ba mu alheri da kwanciyar hankali
7: wannan sallah da ta da shan ice na zaman ta uku bayan wanda aka gudanar a Tiliberi da kuma Zandar a bara kuma wannan sallah na zaman wata hanya ta hada kan ƴan ƙasa da kuma mai da hankalin ƴan ƙasa ga ayyukan ci gaba Ahmadu Maraya wani mai ba shugaban ƙasa shawara ne na daga cikin masu ganin cewar incin ƙasa yanzu ne jamhuriyar Niger ta same shi
10: incin kai shekara uku gare mu da samun incin kai wancan ba incin kai bane na shekara 67 da kake magana wai lalle Niger ta tsinci kanta da incin kanta cikakke nan da shekara uku abubuwan da aka yi alaji ci gaba alhamdulillah in ka diba likita kudin magani wane ne likita gaba ɗaya aka ce an rage ka diba ka ga suminti ma an yanke kudin
7: to koya ya sauran ƴan ƙasa da ma waɗanda suka halarci bikin ke kallon ci gaba ko aka san haka ga ra'ayoyin wasu da muka hadu da su a hilin sallar
11: gaskiya an fara ganin sauyi tunda incin kan ka san dama dole sai an wahala masu shashayen kunne mun kore su
12: yanzu alhamdulillah an samu ci gaba sosai sosai akwai sauƙin rayuwa da kamin shugaban ƙasa ga ya zo ta ya sai mun zo ba shi ka da wani abu muke samun ta haci ko da ta masara ce amma yanzu alhamdulillah da dala kadari sai ka zo ka samu taya guda ko ma ta mincece to sai mu ce alhamdulillah
7: shekaru dai da dama ƙasar Niger ta kwashe ana sallar da shan itatuwa a irin wannan rana ta uku ga watan Ogista sai dai har yanzu sauyin yanayi da kuma gurgusowar hamada na ci gaba da zama babban kalubale ga hukumomi Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
1: idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci ganin an ƙarfafa matakan tsaron ƙasashe da arewacin Afrika ta hanyar haɗaka tsakanin ƙasashen kungiyar saboda yadda ake samun kwararar bakin haure daga Morocco zuwa yankin Sayuta na Spaniya kamar yadda za a ji a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana
13: Shugabar hukumar ta tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana ganin daukan matakan na bai daya tsakanin kasashen kungiyar cikin wasikar da ta rubuta wa Prime Minister Pedro Sanchez na Spaniya kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ga wasikar wannan ya biyo bayan samun kwararar bakin haure zuwa yankin Suita na Spaniya daga kasar Morocco dake yankin arewacin Afirka Kusan mutane 70 suka mutu lokacin da dubban bakin haure ke kokarin shiga Spaniya a makon da ya gabata inda tuni aka mayar da galibin dubban matasa da suka tsallako daga Morocco zuwa Spaniya. Tuni dai wasu ɗaruruwan bakin haure da suka samu tsallakawa kasar ta Spaniya suka bayyana abin da suke fata. Ɗaya daga cikin bakin hauren mai shekaru 27 da haihuwa mai suna Muhammad Ahmed ya ce bukatar su samun aiki a Spaniya.
14: Yo quiero trabajo de España. Yo trabajando del camineo, trabajando de autobús, trabajando de
13: Ina son samun aiki a Spaniya. Zan iya aikin tuka motar safa ko aski ko zanen jiki na tattoo ko ma gyara mota. Zan iya aikin komai bani da wata matsala. Ina da takardan kammala diploma bani da wata matsala anan.
14: Problema. Sí, tengo diplomas, tengo todos ahí. Problema nada.
13: Wajen kula da ƴan gudun hijira ne yankin na Suita ya tumbatsa sakamakon yawan mutanen da suke neman ganin an amince da matakin na basu izinin zama. Daga cikin bakin hauren da suka tsallaka zuwa Spaniya akwai masu yawa daga yankin kudu da Sahara na Afirka. Kasar ta Spaniya ta yi kiyasin kimanin bakin haure 69,500 suka tsallaka kasar cikin kwanaki hudu daga Morocco, abinda ya haura alkalman farko na kimanin bakin haure 50,000. Wannan kwarara na bakin haure zuwa yankin Suita na kasar Spaniya ya haifar da zaman tankiya tsakanin kasashe 27 na kungiyar tarayyar Turai, inda wasu kasashen suka nemi dakatar da tafiye-tafiye na rashin bincike da ke tsakanin kasashen da suke da tsarin tafiya na bai daya da ake kira Schengen. Ita dai Spaniya ta buƙaci mutunta iyakarta da Morocco sakamakon yadda bakin haure suka kwarara zuwa yankin na Suita. Duk da cewa Spaniya ta kauce wajen kiran sunan kasar Morocco, amma ana ganin kalaman a matsayin hanyar neman matsin lamba ga Morocco domin dakile shigar bakin haure daga bangaren kasar zuwa kasar ta Spaniya.
1: Suleiman Babayo kenan dauke da wannan rahoto. Idan muka je gaba kuma, Turai ne ke fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazara sakamakon matsanancin zafi da aka taba fuskanta a tarihi da kuma karancin ruwan sama a nahiyar. Masana kimiyya sun ce sauyin yanayi ne ya kara tsananta wannan yanayi. Rejana Munir Yahya ta duba mana wannan rahoto. Recording complete. Mummunar gobarar daji a Faransa da Spaniya ta nuna alamun raguwa a ƙarshen mako, amma sabon ibtila'in gobarar daji ya barke a girka bayan wani ɗan lokaci na natsuwa. Alhadin ƙarshen mako, jiragen sama masu saukar ungulu guda biyu da ke taimakawa wajen kashe wata babban gobara a girka sun yi karo da juna. Mutane biyu da ke cikin jirgi ɗaya sun mutu, sai dai ma'aikatan ɗaya jirgin sun tsira, kamar yadda hukumar kashe gobara ta sanar. Yurgos Ntilaus, jami'in bayar da agajin gaggawa ne, ya yi ƙarin haske yana mai cewa. Abin takaici, matukan jirgi biyu sun kwanta dama. Ina fatan hukumomi da suka dace za su gudanar da bincike kan dalilin afkuwar haɗarin. Nan take suka mutu, abin takaici.
15: Πέτυχε να είμαι εδώ ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
16: Hukumar kashe gobara ta girka ta ce an fara bincike domin gano musabbabin hadarin. Sauran kasashen Turai ma na fama da fari da kuma raguwar ruwa a muhimman koguna kamar Rhine da Danube. Kogin Danube ya kai mafi karancin matakin ruwa da aka taba samu a kasashen Hungary da Serbia da kuma Romania. Prime Minister Hungary Peter Maja ya ce kasar za ta shiga wani mawuyacin lokaci na kwanaki biyar. Raguwar ruwan kogin Danube ta tilastawa tashar makamashin nukiliya guda ɗaya tilo ta kasar rufewa a karo na farko cikin fiye da shekaru 40. Yayin da ake sa ran wata sabuwar guguwar zafi za ta taso. Maja ya ce yau watakila kuma gobe injin samar da megawatt 240 na ƙarshe kadai zai iya ci gaba da aiki. Wannan labari ne mai daɗi domin za a iya kaucewa rufe tashar baki ɗaya a ɗaya daga cikin ranakun da ake amfani da wuta mafi yawa. Manyan yankuna na Turai na ci gaba da fama da tsananin zafi da fari, lamarin da ke rage matakan ruwa a koguna tare da tayar da damuwa kan samar da ruwa, jigilar kaya ta koguna da kuma samar da makamashi.
1: Rahoton Rejana Munir Yahya kenan. Manyan kamfanonin gera motoci na Jamus sun fara daukar tsauraran matakan rage ma'aikata. Kamfanin BMW ya bi sahun Volkswagen wajen daukar wannan mataki. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da kamfanonin motocin lantarki na China ke ci gaba da gaga gida a kasuwannin duniya. Musa Tijjani Ahmad na dauke da rahoto.
17: Kamfanin BMW ko BMW ya bi sahun manyan kamfanonin kera motoci na Jamus wajen rage guraben aiki. Kamfanin da ke birnin Munich ya ce zai rage ma'aikata har 8,000 a fadin duniya, wanda ya kai kusan kashi 5 cikin 100 na ma'aikatansa 154. BMW ta ce rage ayyukan zai shafi sassan kamfanin a Jamus, kuma za a aiwatar da shi ta hanyar barin wasu ma'aikata su yi ritayan dole ko kuma shirin sallamar aiki na san rai. Kamfanin ya ce matsin lambar gasa daga kamfanonin motocin lantarki na China ya shafi tallace-tallacensa. A cikin watanni uku zuwa watan Yuni, tallace-tallacen BMW a China sun ragu da kashi 30 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Tunda fara dai kamfanin Volkswagen, wanda shi ne mafi girman kamfanin kera motoci a Turai, ya sanar da shirin rage ayyuka har 100,000 tare da yiwuwar rufe wasu masana'antu a Jamus. Kazalika kamfanin Audi, wanda ke karkashin Volkswagen, ya sanar da shirin rage ayyuka har 7,500 a Jamus daga nan zuwa shekara ta 2029. Ga dai shugaban kungiyar kwadagon kamfanin Audi Alexander Heirat da karin bayani.
18: Wir 6000 hier sind der Botschaft.
17: Yace mu ma'aikata 6000 dake wannan waje, muna magana da kakkausar murya mai karfi kuma bayyananne, wanda babu kuskure a cikin sa. Sakon kuwa shine mun tsaya tsayin daka wajen kare muradun wannan masana'anta ta mu. Masana'antar Audi dake Nakhalsum na cikin barazanar rufewa nan da shekara ta 2030, matakin da ka iya shafar kusan ma'aikata 15,000. Guda daga cikin ma'aikatan kamfanin Melik Salvik ya ce ma'aikata da daukacin iyalansu na cikin tsaka mai wuya sakamakon waccan mataki da kamfanin zai dauka. Ya ce yanayin da ma'aikata ke ciki na cike da rashin tabbas. Ma'aikata na fatan samun tabbaci, mutane suna zuwa aiki cikin zullumi da damuwa, iyalai da dama suna cikin fargaba kan abin da zai faru a nan gaba. Muna matukar bukatar bayani a fili game da makomarmu. A matsayina na mai koyon sana'a, ina bukatar sanin abin da ke gabana da kuma irin makomar da ke jira na. Kamfanin kera motocin alfarma na Porsche ko Porsche shi ma ya sanar da shirin rage ma'aikata 5,000 a nan Jamus. Matakan za su shafi babbar cibiyar samar da motocin a Stuttgart da kuma cibiyar bincike da bunƙasa fasaha a Weissach. Masana sun ce karuwar motocin lantarki daga China, tsadar motocin a Jamus, da jinkirin sauyi zuwa fasahar lantarki na daga cikin manyan dalilan da suka jefa masana'antar motocin Jamus cikin wannan matsin lamba.
1: Da wannan rahoto na Musa Tijjani Ahmad, muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan.

0: Juma Adalla da fatan wannan shiri ya gaitar da ku ga kuma shirin mu na gaba shirin ji ka karu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a kashi na karshe na jerin wasan mu na yan zamanin computer mai taken radio ya sikilayi wanda yake magana akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani a kashe-kashen wasan da suka gabata shugaba Yunusa wanda ba shi da koshin lafiya ya barwa wani daga cikin na hannun damar sa wato ministan harkokin cikin gida Mati takararsa suna fuskantar kalubale daga wani sabon jini a siyasa Dr. Mai Nasara wanda yake da sabon tunani gaje tana taimakawa wajen yada manufofin yakin neman zaben Mai Nasara amma a cikin guguwar siyasa wanda wani yunkurin juyin mulki a zahiri ya haifar an sace ta bisa umarnin Mati bar mu ji abin da ke faruwa tun a wancan lokaci a cikin wannan kashin na karshe mai taken na san abin da ka aikata
4: ranar zabe dai ta zo kuma kamar yadda aka yi tsammanin an sanar da cewa Mati ne lashe zaben ma'aikatan Mati dai sun taru a ɗakin taro domin su yi bikin murnar lashe zabe da aka yi Mati ya shigo yana sanye da wata kwat mai ruwan bula da wani jan lakataye baki har kunne
5: Mati Mati Mati Mati
6: yawa nagode to ku saurara wato ina matukar godiya kuma godiya kwarai da gaske a matsayin ku na ma'aikata masu biyayya wannan nasara mun yi nasara zanci ba don ku ba ba za mu samu wannan nasarar ba ina so ku sani cewa ina alfahari da kowa daga cikin ku dukanku za a mayar da ku ofishin shugaban kasa inda anan ne za ku yi aiki a matakai daban-daban wanda kuma kun san kun riga kun kware a kai don haka a wannan gaba ya kamata mu yi murna mu ci mu sha mu yi rawa mu cashe mun cancanci haka kun cancanci haka a ci a sha a yi hani'an yawa
4: fadalla ana tsaka da rakashewa lokacin da janar kare dantse wanda aka ayyana a matsayin mataimakin shugaba ya shigo yana rike da wata computer yana fada wa shugaban wani abu
7: ranka dade muna da matsala gagarima an yi mana kutse
6: me kake nufi da kutse
7: akwai wani virus a computer mu mun kasa tsayar da shi yana daukar bayanan harkokin sadarwar mu yana tura su zuwa kafofin sadarwa akwai faifayin bidiyon da yake nuna kana ba wa jami'an tsaronka umarni su sato wannan yar gwagwarmayar ta kafar sadarwa gaje za su sata ta fada mana inda Dr. Mai Nasara yake boye muna tunanin an yi wa kyamarar wayar kama kutse
6: aikin banza aikin wofi mutum ɗaya ne kawai zai iya wannan yaron banzan na Rabiu
7: da alama wani abu ya sa a kwamfutar mu ya kuma bar shi a ciki kafin ya tafi mutanen da suke sashin fasahar sadarwa suna kiran abin da Trojan
6: kaga to a nemo shi mana a lalata shi me yasa kake tsaye a nan wurin kana yi min magana banza maganar wofi
7: to ranka dade
4: Hindatu ta fashe da kuka a lokacin da ta ga yarta a kwance tana barci akan gadon asibitin Magarya su Malam Sani da ƴar uwar gajan wato Zainab sun kewaye ta Rabiu ne ya kira ya faɗa musu cewa ya gano ta a ɗaya daga cikin gidajen tsaro na gwamnati wanda aka daina amfani da su
8: bayo Allah ruwa ku bani ruwa insha
9: a samu wani ya bata ruwa mana
10: kamar mafarki take yi fa
11: gaje ni ce Zainab sannu kin ku fita yanzu
12: ina sarki ya ta gaje waye miki haka wai
8: Mama,
10: na'am
8: baba.
10: Na'am.
8: Na ji dadin ganinku.
10: Ba komai kin kubata yanzu. Eh ba ki a cikin hadari yanzu yata kin ji?
8: Sannu.
10: Eh sannu. Amma ina zuwa. Basu ga miki me suke so ba?
8: Wai suna so na fada musu inda Dr. Mai Nasara ya buya. Basu yarda da ni ba da nace musu ni ban sani ba. Kuma Rabiu ne ma ya cece ni.
10: Rabiu. Wallahi ba mu da bakin da zamu gode maka. To amma taya akai ka gano ta Rabiu?
13: Na saci wasu bayanai ne da aka adana a kwamfutar shugaban masu tsaron ma'aikatar harkokin cikin gida.
10: To
13: da na ga daya daga cikin irin waɗannan gidajen a magare yake, sai na tuna cewa nakan ji mati yana ambatar wannan wajen ta waya. Sai kawai na yi tunanin bari na je na duba da kaina. Kawai sai na shiga bas na je can magariya. Kuma daga ganin gidan ma ka san an daina amfani da shi. Tagogin duk sun yi baki. Amma akwai yiwuwar har yanzu 'yan bangar mati suna ɓoye a wajen.
10: Amma Rabi'u ya aka yi baka ji tsoro ba?
13: Na ji tsoro ba Sani. Jikina aka yi dingarawa kamar mazari. Kawai dai na yi ƙarfin hali ne. Kawai sai na ce bari na fara kiran sunan gaje da ƙarfi. Har na kusa ma na haƙura. Can kawai sai na ji muryar ta arauna ne tana amsawa. Sai na je na same ta a wani cikin duhu in gaya muku. A ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida. A takure. Allah ya baki.
4: Gaje na kishin gida kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali. Tana jin Rabiu daga cikin ɗakinsa yana gyaran wani abu. Zainab ta kusa dawowa daga makaranta. Abin jin daɗin da ya shi ne duk sun koma sun haɗe cikin fahimtar juna an yi wa Rabiu afuwa.
14: Af, gaje, ashe kina ciki.
15: Kai Zainab, wannan murnar ta mecece, me ya faru?
14: Ɗalibai na ne yau sun sani ina alfahari. Sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na ɗaya a gasar muhawarar da aka shirya kan haɗarin yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo.
15: Masha Allah, gaskiya.
14: Ina zuwa. Bari na ajiye jakata a ɗaki.
15: To shikenan.
14: Rabi'u, ina Rabi'u ne? Ina son na shana yau.
15: Yana ɗakin sa wallahi, ko me yake gyarawa? Oho. Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin? Ab, labarai ake yi ashe. Aiko dai bari in
16: kalla. Mata, barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin tunguza ta soke zaben mati zanzo.
15: Me? Kai?
16: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar, dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ji daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban-daban.
15: Allah na gode maka, alhamdulillahi. Zainab, Rabiu, ku zo ku gani.
14: Menene?
15: An soke zaben mati.
13: Da gaske ne abinda kunne na yake ji?
14: Kika ce an soke zabe?
15: Ehe, gashi na a talabijin, ku saurara.
13: Bari mu ji.
16: Amma da alawar murfa ita ce a tona asirin maguɗi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a daƙile tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Waɗannan bayanan sun kuma nuna yadda.
14: Wayyo Allah, Rabiu, kai ne kai wannan?
13: Na faɗa muku dama zan rama duk irin tawa hanya.
15: Ai kuwa dai.
13: Allah.
15: Kai.
17: Rabiu Salih, buɗe ƙofa, Rabiu.
15: Kai, wane ne?
13: Shi ne.
15: Shiwa.
13: Mati mana.
15: Subhanallah.

0: kada ganinka sama
1: kayyane
0: bule mun kama ka duk wani yan barar da kake komo su mun riga mun kama su dan haka a kai ma cizan zoro hukuma ta kama ka
1: kace mu tafi kaga mallan ku sake ni kada wanda ya taba ni ni ne shugaban kasar ku
0: mu ba abinda zamu yi ma anan
1: kawai wallahi sai na kore ku mu je
2: kawai sai na kore me ya faru me ya fara biyu ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
3: a'a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
4: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwar mu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
2: Masha Allah Anna ji dadi a raina
3: wancan mutumin ya sa ciki na ya dogo ruwa
2: ba ke kadai ba
4: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun gane yauwa yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu shale mu saboda mu yi murna a rusa wannan azzalumin
2: gobe ko gaskiya ka rabi ko
3: ya zo karshe yanzu
4: yauwa ai na ga muku dama
3: ai dole mu ci mu sha yau
4: insha Allah dama ba zan bari ba sai na rama
2: a kai kokari
4: kai sun dauka ni sakare ne banda
2: a ai mun san kai wannan
3: wana ai gwar zo
4: yanzu mu shale mun mu ko
2: to mu sha
3: murna
5: To ma sauraron mu laifin dadi Hausawa kan ce karewa da wannan yanayi mai dadin ji muka kawo karshen wannan wasan namu mai kashi har guda goma wanda ke cike da sauye-sauyen yanayin rayuwa mai suna Rabi'u ya saki layi lalle kuwa an samu sauyi ta hanyar cakudedeniya da labaran ƙarya da na kanzan kurege James Muhando ya rubuta wannan wasa baki dayan sa muntaka a hiwa ya gabatar muku A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake kuma ku fatan alkhairi ku tare mu a wani sabon wasan anan gaba daga nan birnin Bonn nake cewa ku kasance lafiya
6: To da fatan wannan shiri ya kayatar da ku yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rawatanin da muka gabatar muku kuma muna tare da Ibrahim Hassan kai tsaye wanda zai karanto mana su Malam Ibrahim barka da warhaka
7: shugaban waje kai tsaye kamar yadda kika ce kuma batun siyasar nan shi yana
6: daukar
7: hankalin su kore da gaske kamar yadda wannan sako ke cewa dama dai bai kamata shugaba Tinubu ya saki tsayawa takarar zaben 2027 ba domin kuwa babu abu guda kwara da yayi wanda al'ummar kasa baki ɗaya suka amfana
6: to gaba ɗaya ma babu ko ɗaya
7: eh ne ba ka ce ra'ayi riga in ja ku ka kai to sai Yakuba mai haske badara kaya da magana wajen jamhuriyar Niger da yake cewa game da yanda shugaban Niger da al'ummar birni da karkara na Niger suke gudanar da bikin tuna da ranar samun yanci hakan abu ne mai matukar muhimmanci duk da cewa akwai kalubale mai yawa to a magana ta gaskiya suna samun nasarori Allah ya kara taimako in ji shi
6: to
7: babaji Suleiman na faɗa kuma yace bukatar da wasu jigajigan kristoci suka nema na Tinubu da Yakuba da saki tsayawa ta tara shawara ce mai kyau domin a gaskiya babu abin da ke cikin mulkin sa illa Ghana da Talakawa bakar azaba in ji
6: to
7: babaji kenan Ibrahim Ado daga hawan dawaki a can Niger ya ce yana ta daukacin yan Niger din murnar ranar zagayowar samun yancin kai daga turan Faransa hakikanin gaskiya wannan rana ce wacce duk yan Niger ba za su taba mantawa da ita ba kin ji to ga wani sako da ke cewa ba a taba yin mutum mai adalci ku da ke wannan sakon nasa ya ya saba lamba ne Abdulaziz Ibrahim na muwa dan wakaso idan na kira daidai daga can Niger din ne shi ma yace yana fatan alkhairi amma a gaskiya su yan Niger suna murna gudanar da bikin tuna da ranar samun yancin kasa daga hannun turawan mulkin mallaka Musa Malam Indo daga birnin Kazawai a Niger din shi ma yace hakika lamarin tsananin zafi da kasashen Turai suke fama da shi da ke haddasa gobarar daji sai dai su ce Allah ya kawo mafita. Mu ci gaba?
6: Mu ci gaba.
7: To babaye Gambo Kumya ɗan keshin ƙasa ya ce